ofeke bụ onye amụrụ mgbe ekere nkwa ụkwa. Eji wee si onye anụrụ ebe a na onwe enyi ozi ya bịa bụ o wee si n'ụkwụ wee bawa. Ọ na-abụ ewere ọnụ gbaa nwata, ọ jụwa emere ya gịnị? Ofu ndị ahụ emere ihe ịrịba ama dị iche iche tiri hozana hozana n'ụtụtụ, ha nwatikwara kpọgbuo ya kpọgbuo ya na mgbede. Anyị ahụgo 99, ọ bụrụ 100 ya eze eziokwu. Onye nyacha ụgbọala nata n'udo, ọ na-aba na ọnyaka, ochezi ọnụọchukwu na-edu ndị ije. Anya mmiri okenye na-atọ nzu nzu, okenye m ihe anụ ọnụ akwa ebe niile ebe. Ihe a bụ akụkọ mere eme n'ụzọ Gọlgọta. Eji wee kwụọ ụgwọ mụ na gị na-abọchi n'obe. Jizọs Kraịst ọkpara Chineke gabigara ihe mgbu dị iche iche. Eboro ya ebubo na-enweghị ihe o mere. Ofu nwa dị eji ọgụ mkpugide, mana o jere ya. Eji ya wee mee ihe akaja dị iche iche, pịa ya ịtarị. A bụkwara ya asọ mmiri ezu ure. Ugboro atọ ka ọ daa n'ụzọ nke bụ sọ okwute n'ụzọ Kalvarị.

na akụkọ egwuregwu. Onye na-agbaburu ndị otu egwu bọọlụ ala anyị ama dịka Super Eagles bụ Daniel Amokachi etoola aka na-achị steeti Kaduna bụ Uba Sani maka imezu nkwa dị afọ 30 nye ndị otu egwuregwu bọọlụ Naịjirịa site n'ikenye ya na Gaba Lawal nakwazi Emmanuel Babayaro ala, ya nakwazi amụma ịbagharị aha ọtụtụ okporo ụzọ nye ndị otu egwu bọọlụ ahụ. N'okwu ya ka ọ gara njem nleta ka ọrụ si aga maka nrụgharị na-aga n'ihu n'ama egwuregwu Amadu Bello dị na steeti Kaduna, Amokachi kwuru na ọchịchị ndị ọzọ gara aga emezughị ọtụtụ n'ime nkwa e kwere ndị otu egwu bọọlụ ahụ ka ha nwechara mmeri Olympic n'afọ 1996. O toro Gọvanọ Sani maka icheta nakwa ịkwanyere ndị otu egwuregwu ahụ ugwu mgbe ha ka dị ndụ, ebe Lawa kọwara nrụgharị ama egwuregwu ahụ dịka ọrụ dị mkpa. Babayaro kwuru na Gọvanọ Sani achịkọtala ndị otu egwuregwu bọọlụ Kaduna ma weghachi mmasị n'egwuregwu ahụ, ebe gọvanọ ahụ kelere ndị na-agba bọọlụ, ndị nkuzi ha na ndị nchịkwata maka itinye aka na mmepe egwuregwu na steeti ahụ. Igbo m ji eme ọnụ, ebe a ka anyị ga-eweta akụkọ ka o si mee taa n'isi ma genwo ntị n'isiokwu anyị. Nwunye onyeisi ala Naịjirịa bụ Olurimi Tinubu ga-aga njem nleta na steeti Anambra. Otu nnọrọ onwe na-ekesa mmanụ ụgbọala n'ala anyị akpọrọ Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria arịọla gọọmenti etiti arịrịọ. Otu jikọrọ ndị isi oche okpuru ọchịchị n'ala anyị akpọrọ Agon, ngalaba nke steeti Enugu, enyela onyeisi ha onyinye nkwanye ùgwù. Onye na-eme ihe ejije na-atọ ọchị bụ Prophet Rolex arịọla ọhanaeze mgbaghara. Daniel Amokachi etoola aka na-achị steeti Kaduna. Maka akụkọ ka o si mee, biko kpọtụrụ anyị na 0916-457-7098 maọbụ na www.urbanradio945.com. Ọ bụ Blessing Onachukwu nakwa Chioma Ọnwa Somba mepụtara akụkọ a. Abụ m Remigius Chukwudozie. Ndewonu.